Nasiya siya berupa secara mentera siya memang agin muara bahwa siya nan siya nagisne atau siya bayi janji beloh atine wabayar sehingga menjadi utak. Kuyo mako atine utak siya belah tahu sundok atine utak belah tahu gawis apabila beloh wabayar. Jadi siya cerita ante nain reaksion deh.

ayo re, mlaku-mlaku nang tunjungan. Re, ayo re, rame-rame bebarengan.

ayo re, mlaku-mlaku nang tunjungan. Re, ayo re, rame-rame bebarengan.

ayo re, mlaku-mlaku nang tunjungan. Re, ayo re, rame-rame bebarengan.